0: Asalin kasar Ghana da ke Afirka ta Kudu za su koma kasar su domin tserewa zanga-zangar kin jinin baki. A Najeriya takaddama ta kaure tsakanin masu neman takarar shugabancin kasa a jam'iyyar ADC inda tsohon ministan Sufuri Rotimi Amechi yayi kirarin cewa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ba zai iya lashe zabe ba koda ko ya zama dan takarar jam'iyyar. To ko me ya haifar da wannan ikirari?
1: Rotimi Amechi shi ya gyara maganan alubale na tsaro da aka samu a Rivers da kashin militant. Atiku Abubakar uba ne wanda ya kamata a ce ya zama abinda tura ke cewa kingmaker. Maganar cewa yayi takara a baya ai da zai yi tasiri da yayi a baya.
0: A jamhuriyar Niger manoma a jihar Jifane suka koka kan mawuyacin halin da suka shiga sakamakon waɗansu matsaloli da suka ce suna kawo cikas a yunkurin da ake na tabbatar da wadatar abinci a ƙasar.
2: In babu zaman lahiya komai zamu yi bamu cin gaba kasuwancin bai cin gaba in babu zaman lahiya ko noman bamu samu mu yanzu muna da bashi a bisan kai lokacin da muka huddata ta sannan da gudu zamu kawo kasuwa mu saida.
0: To za kuma mu je kasar Mali inda masu ikirarin jihadi suka banka wasu motocin sufuri wuta a kusa da babban birnin kasar. Amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Shugaban Cuba Miguel Diaz-Canel ya yi watsi da tuhumar da Amurka ta yi wa magabacinsa Raul Castro a matsayin bita da kullin siyasa.
3: Charges against Cuba's 94-year-old former leader stem from
0: wakilin BBC ya ce zarge-zargen da ake wa tsohon shugaban na Cuba mai shekara 94 sun samu asali ne daga wani lamari da ya faru a shekarar 1996 inda jiragen yakin Cuba suka harbo wasu jiragen sama guda biyu da wata kungiyar 'yan sa kai ta 'yan gudun hijirar Cuba ke amfani da su. Ana tuhumar Raul Castro da laifuka hudu na kisan kai, amma manazarta sun ce wannan wani yunkuri ne na Washington na tabbatar da sauyin gwamnati a Havana. Takunkuman da Amurka ta kakabawa tsibirin da ya durkusa da tattalin arzikinsa baki daya. Shugaba Trump ya bayyana tuhumar a matsayin lamari da ke cike da tarihi, amma ya watsi da yiwuwar daukar matakin soji. A yau Alhamis wata tawagar 'yan cirani 'yan asalin kasar Ghana da ke Afirka ta Kudu za su koma kasar su. Suna tserewa ne dai daga zanga-zangar kinjirin baki a biranen Afirka ta Kudu, inda masu zanga-zangar ke zargin baki da assasa matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki.
4: The Ghanaian government says 300 of its citizens in South Africa.
0: Wakilin BBC ya ce gwamnatin Ghana ta ce 'yan kasanta guda 300 ne da ke Afirka ta Kudu suka miƙa buƙatar komawa gida. Masu zanga-zangar dai suna zargin bakin hauri ne da ta'azzara matsalar ƙarancin albashi da kuma rashin aikin yi. Najeriya mata ce sama da 'yan kasar 100 ne suka nemi a mai da su gida. Ana ta bangaren gwamnatin Afirka ta Kudu ta yi Allah wadai da duk wani cin zarafi da ake yi wa 'yan kasashen waje. Ma'aikatar harkokin waje Iran ta ce tana nazari kan sabbin shawarwarin da Amurka ta gabatar kan kawo ƙarshen yakin da ake tsakanin kasashen biyu. Ana tunanin Pakistan ce dai ta gabatar da sabon daftarin ga shugabancin Iran bayan ministan harkokin wajenta ya ziyarci Tehran a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce zai jira na 'yan kwanaki domin samun martanin Iran, amma ya sake barazanar ɗaukar matakin soji idan har Iran ba ta amince da daftarin ba. Tehran dai ta ɗauki wani mataki na ƙara tabbatar da ikonta a mashigar Hormuz, inda ta buƙaci jiragen ruwa su yi aiki tare da wata sabuwar hukumar kula da mashigar da aka ƙirƙira, matakin da aka tabbatar da cewa ya saɓawa dokokin teku. Da labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An samu hawa-hawar darajar hannun jari a kasuwannin Asiya sakamakon bunƙasar kamfanonin fasaha da kuma fatan da ake da shi cewa nan ba da jimawa ba za a barware rikicin gabas tsakiya. Kasuwar Nikkei ta Japan ta tashi da sama da kashi 3 cikin 100, yayin da hannayen jarin kamfanonin Korea ta Kudu suka tashi da kusan kashi 5 cikin 100. Muhimmin ci gaba da aka samu a kamfanin ƙirƙiren fasaha na Amurka wato Nvidia da kuma shawarar da ma'aikatan Samsung suka yanke na ƙin shiga yajin aiki da shirin da ake na sayar da hannayen jari a kamfanonin SpaceX da kuma OpenAI sun taimaka wurin bunƙasa darajar hannayen jarin kamfanonin fasaha. Kamfanin SpaceX na Elon Musk ya gabatar da takarda a hukumance a gaban masu kula da harkokin kuɗi na Amurka da neman izinin tallata hannun jarinsa a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Nasdaq. Yana ɗaya daga cikin tallar hannun jari da aka yafi jan hankali a tarihi, kuma kamfanin yana shirin zama kamfani na farko da zai fara kasuwancin hannun jari da darajar dala triliyan ɗaya.
5: Even after the share sale, Elon Musk is expected to remain.
0: Wakilin BBC ta ce ko da bayan sayar da hannayen jarin ana sa Elon Musk zai ci gaba da kasancewa mai cikakken iko. Har yanzu dai kamfanin bai bayyana adadin hannun jarin da yake shirin sayarwa ba da kuma akan kowane farashi. Takardun da kamfanin ya gabatar sun tabbatar da cewa SpaceX yanzu ya kunshi kamfanin ƙirƙirar basira ta Elon Musk wato XAI da kuma dandalin sada zumunta na X wanda a baya aka sani da Twitter. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. So yanzu sai rahotanni. Shugaban Cuba Miguel Diaz-Canel ya yi Allah wadai da tuhumar da Amurka ta yi wa magabacinsa Raul Castro a matsayin bita da kullin siyasa. Miguel Canel dai ya ce bayanan da Amurka ta fitar kan jiragen sama biyu da aka harbo shekaru 30 da suka gabata

0: kan wasu jiragen sama biyu da aka harbo na wani kamfani da ake kira Cuban American Brothers to the Rescue wanda ya sanadin mutuwar mutum hudu ciki har da Amurkawa uku a wancan lokaci Mr. Castro mai shekara 94 a yanzu shine shugaban dakarun Cuba kuma kasashen duniya da dama sun yi Allah wadai da matakin harbo jiragen saman a shekarar 1996 Bakadashin Attorney General na Amurka Todd Blanche ya ce Amurka na zargin Mr. Castro da lallata jiragen saman da kuma kisan mutum hudu. Ya ce Amurka da shugaba Trump ba za su manta da ƴan ƙasarsu da suka rasa rayukansu ba. Shugaba Trump ya kira tuhumar a matsayin lokaci mai muhimmanci amma ya yi watsi da yiwuwar ɗaukar matakin soji. Za a dai gabatar da tuhume-tuhumen ne a gaban kotu kuma wasu daga ciki na ɗauke da hukuncin ɗaurin rai da rai ko hukuncin kisa. A ɗayan ɓangaren shugaban ƙasar Cuba Miguel Díaz-Canel ya yi watsi da zarge-zargen a matsayin biti da kullin siyasa kuma a cewarsa magana ce da bata da tushe. Ya yi ikirarin cewa Cuba ta ɗauki matakin kare kanta ne a cikin ruwan da ke ƙarƙashin huruminta. Wasu masu sharhi dai na kallon wannan mataki a matsayin wata hanya da Amurka ta ɓullo da ita domin sauya shugabancin ƙasar. Tattalin arzikin Cuba ya durƙushe sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya wa ƙasar.
1: Don ga ta Raliya Zubairu. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda yayin da yau ake shirin fara gudanar da zaben fidda gwani na ƴan takarar gwamna a jam'iyyar APC mai mulki. Bayanai na cewa gwamnar jihar Rivers Similayi Fubara ya janye daga shiga takarar. A cikin sanarwa da gwamnan ya fitar da kansa jiya Laraba ya ce zai goyi bayan duk wanda ya zama ɗan takarar jam'iyyar. A baya-bayan nan dai shi ma ɗaya daga cikin ƴan takarar gwamna a jihar Gombe Malam Isa Ali Fantami ya sanar da cewa ya janye daga shiga zaben saboda cewarsa an shirya tafka maguɗi. Malam Bala Ibrahim shine daraktan watsa labarai na jam'iyyar ya kuma yi wa Imam Saleh ƙarin bayani kan shirye-shiryen da suke yi.
2: Jam'iyya dai ta yi kokarinta domin ganin cewa an yi zaɓuɓɓukan nan lami lafiya ba tare da yamutsi ko hayaniya ba. Akwai ƴan matsaloli waɗanda aka hanga, akwai ƙoƙarin da jam'iyya ta yi na ganin cewa an yi maganinsu, duk dai abin da ake so a gani shine a yi wa jama'a adalci ta yadda ba za a samu rarrabuwar kawuna ba, tunda yake ana baiwa maslaha fifiko. Dama inda ba a samu maslaha ba ne shine ake maganar a yi ƙato bayan ƙato, amma muna fata kowanne idan aka yi da ƙarshe dai za a yi ƙoƙari a ga an ƙarfafa ƙarfin wannan tsintsiya ta yadda za ta yi sharar da ake bukata.
3: Amma wasu suna ganin kamar wannan zaɓe ne kawai na je kana yi ka kamar ma tuni an riga an san waɗanda za a sanya don haka yanzu ma kawai dai za a je ne a ƙara tabbatar da su.
2: Dama wanda yake an riga an yi maslaha ai an san wanda za a tabbatar. Inda ba a yi maslaha ba ne za a je a yi ƙato bayan ƙato. To ko shi ma babu wanda zai ce maka ga abin da zai fito an jima bayan zaben kafin a zo a yi zaben, babu wanda zai iya faɗin haka sai dai hasashe da kintace da zato. Wannan kuma waɗannan ba abubuwa ba ne da za a yi amfani da su a matsayin alƙalima wanda za a iya cewa wani abu a kai. A'a, zato ana zato cewa wani shi zai yi rinjaye, za a iya zuwa kuma a zahiri a ga an samu wani abu aka san haka.
3: Akwai jihohin da wasu ƴan takara sun maso majanyewa don suna cewa ba za a musu adalci ba, kamar a Gombe Malam Isa Ali Fantami ya janye ya ce shi yana ganin ba za a yi adalci a kai ba.
2: Mu abin da muke gaya mutane shine idan dai har ka shiga tsari na demokradiyya to ya kamata ka san abu ne inda za a yi gogayya da jama'a. Masu rinjaye su ne za su zame zakara a abin da aka yi. To idan ka ce kai ba za ka yi aiki da ra'ayin masu rinjaye ba, kai ra'ayinka ne, to ai ka ga ba ka yi adalci ba, ba ka nuna cewa kai mai aiki ne da tsari na demokradiyya ba. Kamata ya yi a buga, sai bayan an buga za a san wanda yake shi ne zai zama zakara.
3: Amma wasu na ganin cewa an buga ɗin a zaben fidda gwanin da aka yi na ƴan takarar majalisar wakilai da na ƴan majalisar dattawa, kuma an ga yadda waɗannan zaɓuka suka bar baya da ƙura domin akwai ƴan takara a matakai daban-daban da suka yi zargin cewa an yi abin da ba shi kenan ba. Yanzu kun shirya ma wannan a wannan zaɓe da za a yi na fidda gwanin na ƴan takarar gwamna?
2: Wato duk waɗanda suke da koke ko zargi akwai dama da aka ba su na cewa su gabatar da kokensu gaban kwamitin ƙorafi da aka kafa. Ya rige kuma gare su su tattara bayanan zargi da abubuwa na ba daidai ba da suke.

0: cewa an yi su gabatar a gaban wannan kwamiti, kwamitin zai duba kuma an umarci wannan kwamiti ya tabbatar cewa yayi adalci. To wasu su tunkan wannan kwamiti ya zauna suke kuka cewa ba za a yi musu adalci ba. Ta yaya baka je gaban alkali ba amma kana cewa wannan alkali ba zai maka adalci ba? Ai sai ka je gabansa ka gabatar da hujjojinka, an yanke hukunci, kaga cewa hujjojin hukuncin da aka yanke bai maka daidai ba, shi ma akwai dama na ɗaukaka ƙara.
1: Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To har ila yau dai muna kan batun siyasa ne a Najeriya, inda takaddama ta kaure tsakanin manyan masu neman takarar shugabancin kasar a jam'iyyar ADC, inda Rotimi Amaechi da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar, tun bayan wasu kalamai da ya wato aka jiyo daga bakin Amaechi, inda ya ce Atiku Abubakar ba mutum ne da zai iya lashe zaɓe ba koda kuwa ya samu takarar jam'iyyar. Amaechi ya kafa hujja da zaɓukan da tsohon mataimakin shugaban kasar ya tsaya a baya kuma ya sha kai, yana mai cewa a yanzu kamata ya yi jam'iyyar ta mayar da hankali kan wanda jama'a za su iya zaɓa, ba wanda ya sa ba takara ba. Karhutan Badamasi Abdulkadir Mukhtar.
2: I hope this will be the first time he will feel primary.
3: Ina fatan wannan ya zamo karin farko da za a kayar da shi a zaben fitar da wani. Magana ake ta wanda zai iya lashe zabe. Magana ce ta idan aka gabatar da ni ko aka gabatar da shi ga jama'ar ƙasa, zai iya lashe zabe?
2: Will he be able to win the election?
4: Kalaman Rotimi Amaechi kenan a hirarsa da gidan Television Interest a Nigeria, inda yake nanata matsayarsa cewa yana da yakinin shi ne yafi dacewa yayi wa jam'iyyar ADC takara a zaben shugaban kasa mai zuwa a Najeriya, ba Atiku Abubakar ba. Sai dai mai magana da yawun Alhaji Atiku Abubakar, Abdulrashid Ubasharada, ya ce suna yi wa wannan magana kallon irin wata sunna ta siyasa.
5: Ina mai tabbatar maka babu wani abu da ya zo mana na mamaki, siyasa ce hajarsa yake saidawa, kuma ya rage ma wa al'ummar Najeriya da 'yan jam'iyya su ga cewa an hajarsa ta kai matsayin da ya kamata su siya.
4: Daga cikin bayanan nashi yana magana cewa ai ba yau Alhaji Atiku Abubakar ya fara tsayawa takara ba, yana ta tsayawa yana lashe zaɓukan fitar da gwani a matakin jam'iyya, amma an je babban zaɓe sai a kayar da shi.
5: Yana ƙara nuna ma cewa ɗan takara ne ko kuma shugaba ko jagora ne mai jajircewa, ba jagora ba ne wanda da ka mai duka ɗaya zai kwanta, shi kaɗai ne ɗan siyasar da baka isa ka zo ka siye shi da kuɗi ba ko da yaudara ko da wani alƙawari ba.
4: Amma ɗaya daga cikin makusanta Rotimi Amaechi, Ibrahim Garba Wala, da aka fi sani da IG Wala, ya ce mai gidan nasu na da hujjar yin kalaman da ya yi.
6: Mai layak ya yi mai zamani. Shekara sama da 20, kusan 25 zan ce, babanmu Atiku Abubakar yana takara. Abokan takaran shi Atiku, kusan yawacinsu sun koma ga Allah. Yanzu a zamanin da ake, da irin wannan tunani na matasa da kuma ƙalubale na tsaro, ana buƙatar mutumin da ya taɓa tsayawa ya aiwatar da tsarin tsaro. Rotimi Amaechi shi ya gyara maganan ƙalubale na tsaro da aka samu a Rivers ƙarƙashin militant. A zahirance, a aikace, Atiku Abubakar uba ne wanda ya kamata a ce ya zama abin da Tura ke cewa kingmaker. Maganar cewa ya yi takara a baya, ai da zai yi tasiri da ya yi a baya.
4: Masana harkokin siyasa dai irin su Dr. Kabiru Sufi, malami a kwalejin share fagen shiga jami'a da ke Kano, na ganin cewa irin wannan shagube da gugar zana hanya ce ta nuna bajinta a fagen siyasar Najeriya.
7: Tunda aka yadda cewa za a sayar da form kuma kowa zai iya shiga takara, to tabbas akwai lokacin da za a zo gabar da su abokan takara, kowanne zai yi amfani da kalamai da yake ganin su ne za su bashi tagomashi wajen al'umma, kuma su ne za su wato dakusar da a tagomashin da abokin karawarsa yake da shi.
4: To irin waɗannan kalamai ba su da illa ga ita kanta tasirin jam'iyyar?
7: Suna nan za su iya bibiyar shi ɗan takara ko da bayan an gama zaben cikin gida, kuma musamman kalaman fitowa daga waɗanda suke daga jam'iyyarsa zai yi wahala ya kasance a yi saurin wato kore su.
4: A yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma sama, domin ganin inda wannan sa'in sa za ta kayan adawar da suka daɗe suna ikirarin ƙulle haɗaka da kuma yadda za su lashe zaɓe domin kayar da jam'iyya mai mulki a Najeriya. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
1: Tun yanzu haka agogona cewa ƙarfe 7 saura kwata ne a garin Gwik da ke jihar Adamawan Najeriya, haka kuma lokacin yake a garin Garwa da ke yankin arewacin Kamaru. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko a cikin shirin da kun ji cewa shugaban Cuba Miguel Díaz-Canel ya bayyana tuhumar da Amurka ta yi wa magabacin sa Raul Castro a matsayin bita da kullin siyasa. To gaba shirin zamu koma a Najeriya inda masana suka so matsokaci kan kawancen gwamnatin kasar da ta Amurka kan fannin afannin tsaro. Amma kafin nan bar mu je Jamhuriyar Niger inda manoma a jihar Difa ke fuskantar wani mawuyacin hali da ke barazana ga samar da abinci a yankin. Manyan matsalolin da ke ci musu tuwa kwariya dai sun hada da rashin tsaro da ke da alaka da kungiyoyi masu dauke da makamai da sauyin yanayi da hare-haren da kwari ke kaiwa kan muhimman amfanin gona. Labarin da ya haifar da karancin albarkatun noma a kasuwanni. Tuni dai manoman suka kuka kan matsalar da inda suke cewa lamari ne da ya jefa su cikin halin haula'i. Rahoton Cima Ila Isufu.
8: A yankin Difa, shinkafa da tattasai ne aka fi nomawa da kasuwancin su a yankin, kuma suna sahun gaba a jerin ababen da ke samawa wannan yanki kudin shiga. Sai da tun daga shekarar 2015 matsalar rashin tsaro da ke da nasaba da rikicin Boko Haram yayi matuƙar rage noma tare da hana shi a wasu wuraren. Lamarin da manoman irin su Umar Bakari, shugaban kungiyar manoman tattasai na FCN yana Difa, siya kuka da shi, yana cewa ya jefa su cikin halin bashi.
9: In babu zaman lahiya, ko me zamu yi bamu cin gaba? Kasuwancin bai cin gaba in babu zaman lahiya. In babu zaman lahiya ko noman bamu samu. Mu yanzu muna da bashi a bisan kai. Mun riga mun lokacin da muka huddata tattasan da gudu zamu kawo kasuwa mu saida. Shugabanni, ina so su bude mana wani banki wanda gwamnati ya saye wannan kayan namu ya rubuta sunan mu ya aje lokacin da yayi sada ya hudda ya saida.
8: Sai dai a wani mataki na bunƙasa noman musamman na shinkafa da wadatar ta a jihar da ma a fadin kasar baki daya. Gwamnatin kasar ta ce tana kokarin farfado da noman tare da zamanantar da shi, kamar yadda gwamnatin jihar Janar Ibrahim Bakadoma yake cewa
10: a zame hannun riga a kama aiki. Mun gaya musu kuma su ma sun yarda da haka. Yaran su za su zamna ba sai sun je wani wuri ba neman abinci. Shugaban kasa ya ce ya kamata mu tashi noma abin da zamu ci. Duk wani yanci bai samuwa in baka noma abin da kake ci. To alhamdulillahi mun dauki wannan hanya kuma muna bisa kan wannan tafarki.
8: Masu bincike sun bayyana rashin tsaro a kaso 50 cikin 100 yayin da ambaliya a kaso 20 cikin 100 na manyan matsalolin da suka kawo cikas ga harkar noma. Rikicin ya kuma haifar da raguwar miliyoyin kudin shiga na shekara-shekara ga 'yan kasuwa. Matsalar da Malam Abdullahi ya kuka da ita kamar haka.
11: Saboda matsalolin tsaro cikin kasuwa, abin da ake kawo kasuwa wajen kashi biyar bai ce kashi daya ba abin da ake kawo, hakan ma kuma kasuwan baya ja. Idan shin samu guri noma mana inda ake noman shi na da duk akwai matsala ba zuwa. Matsalan tsoro dajin na akwai matsala shiya, duk garurukan da ake noma da sun tashi yanzu shine ba a samu noma. Allah ya bamu zaman lafiya, Allah ya bawa gwamnati damar kawo mana tsoro mu samu in noma shine.
8: Daura da matsalolin na tsaro a kogin Komadugu da tafkin Chadi, ana huskantar matsaloli irin na ambaliyar ruwa na Komadugu da ke mamaye gonaki, yayin da karancin ruwan ta dalilin kafe wasu a lokacin rani ke kara haifar da cikas ga noman. Sai da a cewar Abdullahi Muhammadu, wani mai sana'ar sai da shinkafa a Difa, matakin inganta noman na gwamnati ya fara biya.
12: Shinkafan da mana kowa ji tsoron noma ta domin ambaliyar ruwa, amma ba laifi noman rani din an nishi sosai, kuma ba laifi har yanzu shinkafan ita ce dai ake ta amfanuwa da ita har yanzu dai da sauranta, kuma ba laifi muna samun baki daga Gehe zuwa Chad, Kaduba daga ƙauyukan mu nan, Kakama daga Gege mai Kicendi Kaula, wannan duka suna zuwa da sauransu dai har daga Nyame, Zandar, Agares, Dilaber duk suna aikowa, muna tura musu ta visa nan.
8: Rashin tsaro dai ya canza yankin na Difa da ya kasance mai dogaro da kansa game da albarkatun noma zuwa wani yanki da ya dogara da taimakon jin kai domin wadata al'umma da abinci.
1: Daga da Cima Ila Isufu. Don su kuma sun nufi kasar Mali inda masu ikirarin jihadi suka kona motocin sufuri da dama ciki har da tankokin mai da kananan bus a jiya Laraba a wani wuri mai nisan kilomita 45 daga yammacin babban birnin kasar wato Bamako. Lamarin da ya faru ne akan babban titin da ya hada kasar da Gini, yayin da masu ikirarin jihadin ke ci gaba da kakabuwa takunkumin hana shiga da kuma fitar da mai a birnin. Ga rahoton Imam Saleh.
13: Wasu hotunan bidiyo da BBC ta tabbatar sun nuna tarkacen motocin da aka banka wuta suka kone kurmus akan wata babbar hanya da ta nufi Bamako. tun a bara ne kungiyar ta Jama'atul Nusratul Islam wal Muslimin wato jini mai alaka da Al-Qaida ta kakaba takunkumin hana shigar da mai malin ta hanyar kai hare-hare kan motocin tankar mai da ke jigilar man zuwa Bamako. An kona motoci da dama a manyan hanyoyin yayin da kadan daga cikin su suka samu isa babban birnin kasar karkashin rakiyar sojoji. Mali dai kasa ce da ba ta da bakin teku, don haka ne take dogaro sosai da man fetur din da ake shigar da shi kasar daga kasashe makwabta masu bakin teku kamar Senegal da Ivory Coast. Masana sun ce takunkumin da jinim din ta sanya shi ne da nufin kasara tattalin arzikin Mali da kuma raunana gwamnatin mulkin sojin kasar. A watan da ya gabata ne, yan tawayen Azbinawa da goyon bayan kungiyar ta Jinim suka kai hare-hare manyan garuruwa da biranen Mali, lamarin da ya sanadin mutuwar ministan tsaron kasar Sadio Kamara. Gwamnatin mulkin sojin Malin ta shafe shekaru tana fama da matsalar tayar da kayar baya da ta fara tun a shekarar 2012 duk da samun taimakon sojojin haya na Rasha.
1: Daga da Imam Saleh. To a Najeriya masana sun so matsokaci kan nasarorin da kawancin Najeriya da Amurka ke samu wajen yaki da matsalar tsaro a kasar. Ajiyar Larabani da shirkatar tsaron kasar ta Najeriya ta ce kawancin ta kai wani farmakin yaki da ta'addanci wanda ya sanadiyar kashe mayakan kungiyar ISIS guda 175 a yankin arewa maso gabashin kasar. Ga rahoton Ahmad Kabu Idris.
14: A cewar Dr. Kabira Adamu, masanin tsaro a Najeriya, sanarwar rundunar sojin Najeriya ta nuna an samu ci gaba sakamakon haɗin gwiwar soji tsakanin Najeriya da Amurka. Kasancewar Amurka na kan gaba wajen tattara bayanan sirri da kuma ƙarfin soja a duniya.
15: Kusan dama ababe uku ne ita kasar Amurka din take ta za ta yi mana Najeriya bayar da bayanai na sirri wanda za su taimaka. To kuma mun san da cewa daga sansanin ta na Ghana ta yi ta turo jirage suna ta tattara bayanai na sirri. To ga alama kuma ga sakamakon nan an fara gani wanda an yi kirarin kashe manya-manyan kwamandoji na kungiyoyin nan da ta'addanci guda 175. Wani abu na biyu shine wannan haɗakan zai iya taimaka ma Najeriya rage waɗansu matsaloli na dangane da yadda take gudanar da ayyukan ta na soja. Akwai batun shugabanci wato command and control, sai kuma kayayyakin aiki abinda muke ce ma logistics. Dukan waɗannan abubuwan guda uku rundunar sojan Najeriya tana da matsala da su. To ana fatan cewa wannan taimako cike har da dakaru 200 da ita kasar ta kawo za su taimaka. Abu na uku shine yadda manya-manyan 'yan siyasa daga ɓangarorin biyu suka shiga al'amarin. To ana fatan cewa zai rage wani matsala da zai iya tasowa na hana cimma burin da ake son a cimma. In haka din ya faru, to yana iya rage kusan bakin suna da ta yi a duniya. Kusan kowane taswira za a fitar ko mizani za ka ga Najeriya tana cikin kasashe akalla na biyar wanda matsalar ta'addanci ya fi shafa.
14: Masanin ya kuma bayyana abubuwan da Najeriya ya kamata ta yi wajen shawo kan matsalar tsaro.
15: Dole ne sai ita Najeriya ta yi kokarin magance ababen da ke jawo matsalar ta'addanci, cikinsu har da talauci da cin hanci da rashawa da rashin ingantaccen gwamnati da kuma wannan matsala na dumamin yanayi da abin da yake kawowa. Dole ne sai ya amfani da dabaru na saka jama'a cikin tafiyar, na haɓaka tattalin arziki da kuma ƙoƙarin juya tunani da hankali na su waɗannan 'yan ta'adda. Dole ne a yi ƙoƙarin hana waɗannan ƙungiyoyin yunƙurwa ko canza yadda suke. Suna da dabaru na tabbatar da cewa ko da an kashe shugabanninsu to suna iya ƙara yunƙurwa. Kaga yanzu misali ita ƙungiyar Daular Islamic State wadda ke Afirka ta Yamma ta rarrabu kusan aƙalla daula guda huɗu. To da an kashe daulan shugaba ɗaya ko biyu haka, to sauran daulolin suna iya tasowa su hanyoyin cigaba da ayyukansu.
14: Sanarwar rundunar sojin Najeriya dai ta ce yayin waɗannan hare-hare an kashe wasu manyan jagororin kungiyar masu alaka da kungiyar ISIS, ciki har da Abu Bilal Al-Munuki, wanda kasashen biyu suka bayyana a matsayin mutum na biyu mafi girma a kungiyar a fadin duniya, da Abdul Wahab wani babban jagoran ISWAP da ake zargi da tsara hare-hare da yada farfaganda, da Abu Musa Al-Mangawi, sai kuma Abu Al-Muthanna Al-Muhajir, wanda aka bayyana a matsayin babban jami'in yada labaran kungiyar. Ahmad Kabo Idris, Sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
1: To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
16: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
17: Yayin da ake shirye-shiryen babban sallar layya na da 'yan kwanaki, arziki rahotanni na nuna cewa ana samun tsadar farashin dabbobi musamman raguna a kasuwanni
18: tsadar dabba tana nan daga abinci yanzu a ce ana sayar da buhun kowa shikka uku ana sayar da buhun dissa shikka biyar duk wanda yake kiwon dabba ta zo ka sai dabba mai yunwa kace zaka tada ta wallahi nan ne aiki yake
17: shin ya farashin raguna yake a yankunan ku
19: ka ganin su ka tsawo dangane manya ne ko kana iya samun na 500 kana iya samun na 450 kana iya samun na 400 cikin su kana iya samun na 350
20: gaskiya muna siyan sa guda 1,600,700 yanayin girman shi har na 2,000,000 dabbobiyan sun yi daraja
17: za ku samu damar yin layyar a bana wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon
1: to ga masu sha'awar shiga shirin sai a iko mana da ra'ayin ku a shafinmu na BBC Hausa Facebook to yanzu kuma ga Awal Ahmad Janyo da labarin wasanni a takaice
21: Aston Villa ta lashe kofin Turai na Europa League bayan lallasa Freiburg ci 3 da nema Istanbul
22: It is a night for heroes and villains because Aston Villa 44 years on are tasting more
21: your Karan farko kenan da Aston Villa ta lashe kofin tsawon shekara 30 tun 1996 kuma karan farko da ta lashe kofin gasar Turai tsawon shekara 40 tun kafin hutun rabin lokaci Aston Villa ta jefa kwallo biyu a ragar Freiburg bayan dawowa hutun rabin lokaci ta kara kwallo ta uku a minti 58 da wasa yanzu karo biyar kenan da kocin kungiyar Emery ke lashe Europa League nasarar Aston Villa da yana iya tasiri ga yan kungiyoyin Ingila da za su haska a gasar Turai an yi watsi da karar da Southampton ta daukaka bayan koratta daga wasannin cike gurbin shiga Premier League abadi kan laifin leken asirin abokan hamayyarta hukumar kula da league din Ingila ta tuhumi Southampton da leken Atisayan Oxford United da Ipswich Town da kuma yin bidiyo a Middlesbrough yayin da suke shirye-shiryen wasan farko na dab da karshe na neman haurowa gasar Premier ranar 7 ga watan Mayu Bernardo Silva ya tabbatar da cewa zai bar Manchester City a karshen kakar nan Captain din kungiyar ya ce yanzu lokaci ne na sabbin jini a Manchester City. Bernardo Silva zai bar Etihad bayan ya lashe kofin na tara. Dan wasan Barcelona da Spain Fermin Lopez ba zai haska ba a gasar cin kofin duniya saboda jin rauni. Dan wasan an yi masa tiyata a kafarsa ta dama kamar yadda ya sanar a shafin sa na sada zumunta a ranar Laraba. Dan wasan ya ji rauni ne a wasan da Barcelona ta doke Real Betis ci 3-1 a ranar Lahadi. A ranar Litinin mai zuwa ne ake sa ran Spain da ke matsayi na biyu a duniya a fagen kwallon kafa za ta sanar da tawagar 'yan wasanta da za su tafi gasar cin kofin duniya. A yau Alhamis ne kuma Senegal za ta sanar da tawagarta da za su tafi gasar cin kofin duniya da za a yi a kasashen Amurka da Canada da Mexico. Senegal dai yana cikin kasashe 10 da za su wakilci Afirka a gasar cin kofin duniya a bana da za a soma a ranar 12 ga watan Yuni.
1: Sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan da minti 30 idan Allah kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi. Kadara Aliya Zubairu da ta tsara mana shirin sai kuma Daniel Ochai da ya hada mana sauti Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.